0: Badranaya.
1: Duh, iya.
0: Kabur di tempat oko begalan pati na Arjuna.
1: Ya, pulang
0: palang siang. Duh.

0: Aduh.
1: Wah,
0: Atta. Alah.
1: Kane, Atta, kane.
0: Gelo, siya ditonjok angin, aing, aduh.
1: Itu kemata.
0: Maju, siya. Kelanan, Bim, kelanan, Bim.
1: Anu karasa, kaya.
0: Alah. Ayo.
1: Aduh, karunya, Atta.
0: Matugas. Isya.
1: Kamana, Atta?
0: Isya.
2: Adi, Gusti.
0: Kani, siya.
2: Aduh.
0: Aduh, kunaon, Gusti. Alah. Bang derek-dekin ya cangkeng siya keling.
1: Alhamdulillah,
0: misalah dulu ya ini.